ọtẹmuafo ẹja wọn twitwa ẹnyẹ wọn firi amaniya bi a wọkọ mu na yẹ de wa kọ gyina mmerẹ ni mu sẹm bebree ọhọ ẹbi ọhọ a onim ho hwee nẹnso bibi nti findings bi nti yà kana kasẹ ọka ho yankun pọn twitwa ẹnyẹ mu saafo ọrọ ẹfẹ firi mu wọn a wọda yàdé mpa so wọn sa yàdé wọn nọ sa yàdé ẹma dọkita fọ ẹjẹ ho fans. Ono nyankopon sa yade anope. Enye hwe wo dia doctor fo no enye fans. But on sa wo yade. Wo a wo da yade mpa. Yade wo we se bo wa. Untimi nya hwe. Ena me na ka wo se. Ona mo ho ye nsra emfa nkokwan. Ati ase. Se di obewu je ye nkwa kukua mu nyoma boni bia ekoso. A wo mfo wani hunu ontwitwa mfa nya wate. Yeko weekend da nisa. Wachina yifiada adia chia memene da. Enchia suna week niswa akwaba. Na wewe mwuhi. Nyamin loketi wanchon buwa fubi ema wenano pe. Meda wase. Mfasa da kese enkonforma DBS Industries Limited. Wope enchensi mpa enei yema ubi. Yatu din carling plus roofing sheet yema 10% discount. Wati ase. Asida bi enko enfama Jaffis Health and Beauty range of products ni wamo di abagana grass wamo ene so masene ema me di words of motivation Eddie Brown live on Adam 106.3 FM anope. But enche ibe tu fani akupi mo end point to mi